It's a man. Satan. Sabi ba Diyor ko? Tikar. Suyam Juan Parastote. To ab sa bibi. Save her.